0: ntebe mu ntebe biri atatu mugumo manyo muntu anonya amazima takoma. Jona oja kuva omukuba amawulire bwe tugenda okujjukira mu Uganda. Erinnya lyange nze Salongo Mali Wasoeru, nguja kosovu memba tuli mu kolazi.
1: Okay.
0: Abantu abamu buli omu ayogera kike naye muganda wange Jona. Abaana ab'emyaka egyo baabadde baabatute mu bugendo luwanvu nnyo, olaba oli omuntu omukulu osobola okulwebakiramu emirundi esatu nga bakuvuga, naye ate abaana abato wate fenafena twagala tuwa. Naye tuwangeze ziriko abo abaana nga tikuli na bazadde bakulu abagendeddeko nti bazadde baabwe, kikintu kyangu nnyo. Jona fenafena twakula nga tugenda mu tuwa, naye ate kati tuwa zaaberanga za taamu emu. Naye kati bano abasomesa n'abakulu b'amasomero tuwa zaafuuka tuwa mu mwaka mu taamu emu bayinza okugenda mu tuwa emirundi ng'esatu. Era bannaye muganda wange Jona tetumanyi kyakola lwakuba ate ku nsi erimu abakulembeza abatuufu abalumirirwa bannayuganda singa olunaku lw'abaana lwebafiiriddeko singa baluteeseewo ne lubeera nga public holiday, ne lubeerawo ng'olw'ekijjukizo, kyaki, mizigiti, makanisa, buli kimu ne babeera nga bali mu lunaku lwakusabira bantu abo, nga butwalaba ku mulembe gwa pulezidenti wa Ruto w'e Kenya. Abantu bafa bufi mu kampeyini ye gye bamulangira mu kino ekisanja. Abantu ne bafa baalinga basatu mu kampeyini eyo, naye ate yateekawo ng'olunaku lunaku lwakujjukira abantu abo abasatu abaafa olw'okuba nti ye alumirirwa bannayuganda. Maama Sebatekitebi akutumidde, ngenda kuzzaako muzeeyi wange afande mpiima e Bukoto, Hassan Kate dizayina abakyala e Bulenga, ngenda kuzzaako Gawunya Buwunya e Busega, Osi Werungu Jakosovu Osi Maka n'omubaka Abubeka Kawalya, ngenda kuzzaako muganda wange Kyankaga Empungwe wa Kiso ne mukyala wange omulungi n'alonga Amina na Kanwaji kansembyeyo Muwonge Mwawino ne Muwonge Kawomya. Nze Salongo Mali Wasoerungu Jakosovu memba tuli bumukolazi.
1: Webale nnyo Salongo ye tukube tuki tutasize tutye eggwanga mu bintu ebimu ebiggwaawo mu kaseera nga kano.
2: Mwana Jona
1: Sibu,
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatu.
2: Banange musajja kwe nkwagala nnyo onkolera programu, nange nenzuka n'okuzuka nga mpulira nina vibe eyiyo ne eya Par FM.
1: Bwana nze nsinga okukwagala ogamba otiwa ekitiibwa
2: ndiwano Sebo ono mwagisi w'omukulu Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni kulukulwe
1: Sibu.
2: Era bwe babeera mu dduniya mpulira nga nina vaibu, mpulira nga nina amaanyi.
1: Owulira vaibu?
2: Nyo, ate ndi musajja wa Irani atatya biduduma.
1: Webatalitoliiwo?
2: Era bwe batabeera mpulira kati essaawa zino mpulira kikoledde Irani kyeri muku egambye tegenda kuddamu kuteesa na Amerika.
1: Esibu.
2: Ekyo kye nkubuulira kano nkubuulira gaakagwawo. Bana nze nsinzira wano waggulu ku lusozi olwazi n'ayisa waggulu wano mukungwe.
1: Okay.
2: Ero we nasembedde ninga akanzije mbeere kumpi abasajja baleme okwogera ebigambo nga ndi wala nnyo namwe.
1: Ng'olina okubeera kumpi obazige?
2: Ndi kubaziga mwana.
1: Okay.
2: Banange nkuule musajja gwe. Mukama yebale kutukuleetera banange kuwulira akawungeeza awo.
1: N'owulira nga alina vibe erinnye?
2: Nyo, nekakati sawe yu mpulira na vibe eri waguru ku hai.
1: Omuchala kuli kumpi awo?
2: Ah, sawa zino. Yagenda wa Rwanda. Yagenda Rwanda ati kati munanga akolereyo ate bwakoma wenu.
1: Yakuleka wenu Uganda nga vibe kusumbuwa.
2: Ati kati munanga ati alaba nga ndi mwagizi wa Irani na Muwoozi yeka. Ugezijja kutya
1: kati yawagiraki? Yawagiraki?
2: Nze era kintu wagiraki ekyo kyempagira
1: n'omukyala wagiraki ekimu? Mwana voi bwe walinya.
2: Adele kakati agami mwana uri kwa uri ya chidi mwiran. Mwana kasatu uri ala mwazu wali. Nemusebe ninga wali. Tuli kwanga libali helio ngari mkamba katonde haba islamu nivali kuhata.
1: Filiwe taba uu kastabu wabeda uu.
2: Mwana za kutukuma.
1: Amina.
2: Kwanga tula wabajweza neparu kuvela nga weri.
1: Beba sarao.
2: Beba sarao. Abate, abate. Abate agala mazima. Abate agala mazima bala.
1: Mwazi.
2: Wana ye mpreveti wanga ade ye mjikirimani wange kukunsi ate waguru katonda ye nambemu
1: kumanyo mpande vwaibu nange kankole vwendi
3: Adhan kuchukumusi mkatunisi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
4: chifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa ndi flu syrup ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi ofune chiketo oba gasi mulubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shop sizonna lyakakasibwa National Drug Authority
5: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusasira kwa Allah kubere kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhdhin bwemba mulido mwazinyi faqulu mithla ma yaqulu al muadhdhin muddemu ngo mwazinyi bwagamba kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr kupala FM
6: Allahu akbar Allahu akbar Allahu

0: Sanyu sa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongosa olususu atenga tebireba kumbalabe obwere ebiguna n'endwadde z'ensusu zonna abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera Kosa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi
1: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizzeemu amaanyi ngonywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen TVs emmotoka pikipiki smartphone kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback tulina okukola kyangu nnyo gula buguza eccupa eya Rock Boom oba Silverback Energy Drink kibira wansi wakasaanikira ky'olabayo ky'owangula abawanguzi abanaawangula eccupa za Rock Boom ekyokunywa kyo ky'owangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800-299-008 Rock Boom tanywebwa baana bato abakyala ab'embuto abayonsa kwesa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine
2: Kwa nuganga wana wasinzira kwa nga tuuliriza kumukono gwensonga pala Thema kurendo mutabuli jo wasuzote munangu wange Ama chama runji Uwe mbele wetu kweri Budde mnyo kufaka kupaka gara kutunyerida Mutundu wabia nja ulo tugama anti munangu fetugiza ko Okulema ntukora mbele yo na esobu kukuli sayo wa jona sana tusingwize Ebi ntubi uli di Jina yari ya vula na jona sana singize atufisere kutwede mu World Cup turi mu World Cup ampira jitu chingride ingride amu tubanga tusubura kubanga tukufuna ninga mbabu zaka bali mu butundo byenja ulo abantu bafaba tubuliriza iyo hajja tuwafe mujuzi munango uli ote hajja tumujuzi hajja Maria munakaita na barada o mkono wangi jume jogo kwa galenye jume jogo ali wa mburaka abantu bijogo na barada banji turi mu program kirizo one na government fiwanu kupala of Africa Radio 95 government omuntu wa fono atubuliriza Obulamu agenda kubukuuma atya ng'ekikimusumbwasumbwa ekimusuza nga munnange abadde teyeebase tetugamba nti kibeera kikakkana ekiseera buli kimu nagandi buli kintu kyona nekuba kukola bugagga otumanyi nti si buli akola ennyo yagaggawala olumu kiba kiseera nga mungu atuusizza nagandi ekiseera kye kino kati kikyo nga buli kyokwatako mungu akiteekamu omukono munene banga biyitawo kakati olunaku olwali luyinza okuba nga lwe lulwo gw'abadde akalubirizibwa embeera nga bulamu bwe bukusumbwa sente olina naye ng'obulamu bwe bukyaganye nkugamba nti lunaku lwa leero kwata olupapula ne pen twala okukkiriza gamba tuli kigenda okuggwa ennaku z'omwezi 18 gamba nti lwali lwa leero July bwekyaggwa nali ku paalo ku makya ne mpulirwa omusawo ng'agamba nti munnange alusa ziterera pressure ewona gw'omwami prostate eyagaziwa eddagala naga nti munnange weriri babadde bayisuubira okuteekamu akapiira bangi babataddemu obupiira omukulu dokita kafulu mukunoonyereza yagamba nti ekyo munakitereera embeera bwe pete nasajjuka embeera esobola okuba nga etedda nze Peterwa Lugeme ne muzukulu wa Rubano Kyaluzi muzukulu wa Rubano Kyaluzi olaba nnanga bintu dokulabako nnaga nti Rubano okyali gyoli nga nti mungu akyakuumi wendi kukula eni omuntu wabye emyaka 15 nga tukifa bakulu kitegedde ndi ne dokita Mwagalanyi Professor Mulamba kulwa anoonyereza ku ddagala y'obutonde nabatamu naye muyinza okuba ngaoterera bamutuga nti abakulu bali ludda wa nga jangu kukukola eri omuntu wa bulijjo era muyinza okuba ngaaterera mu Paalo of Africa nsanso okulaba sebo amakya amalungi dokita waffe
3: weewaawo sebo
2: eggwanga libadde tukulindiridde nga bagamba ntiatinanga tutamulaba
3: era ntera nnyo bagamba nze nsitukira nsonga nsitukira nsonga simala gasitukasituka gwe weweofuna omukisa n'oba nga ompulidde manya nti kati waliwo ensonga enkulu eguddewo
2: waliwo ensonga enkulu
3: weewaawo
2: assalamu alaikum warahmatullah
3: wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh naye nkanjuye kubawuliriza assalaamu alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
3: mbalamusizaako nnyo mwenna abawuliza ba 17 akatonyeze mwenda pale FM ekkula ly'omuntu owa bulijjo erinnya Senior Herbal Consultant Mwagalanyi Ismail Chirea.
2: Senior Herbal Consultant Dr. Mwagalanyi.
3: Chido echo wachuila taite yo te yava uve mbango kuiti wa Senior Herbal Consultant. Consultant chite gezo mtu yeye buzi wako. Kati mkujia njavise dagale rio butonde ne buzi wako. ngojeko okwebuzibwako mu abalwadde abali abampuliriza abantu ababulijjo naye n'abasawo bemuyita abasawo bammwe nabo banneebuuzaako ebintu ebibalemeredde
2: ebibabigaensonga
3: gwenajje wange okunona eddagala katugambe nti ononako kuliri class number one wana abalala abo badde ogende wawayo gyo badde ogenda
2: olinona
3: wange kitegeeza nti waliwo omukisa munene okubeera nga kuli bakuwa eidha bajaburudde kubanga bongedde
2: abantu bazibwa mama ndio kujabula bongera kufuna musente
3: nibwo abaze wange obufunye first class
2: uri bwafuna prostate care nga gati akanyongere muko antu burwanje mfuna mu dose
3: prostate care yemu kunsonge ya ntu misa dokita wabasajja kale kasina bakusumula tuliendese nzikiriza ntegeze omuntu wa yenali ya mpuliriza kumachaga alero nti
2: wewa
3: ogenda kuona
2: ogenda
3: kusikiriza
2: alanga kiriza
3: nze nkole echangi chenteke duo kukola ngomu sawo
2: atumu mungu watu wakala nye ila itambubantu nga mwe
3: wevali nyo
2: mungu itambubantu
3: echo kubiri asiko ulamu
2: mkono tasa
3: nkaka sanga wanji tutambude wanji netugeza ako chino na chiri netu chaganya okubera nga tuterera mbagamba nyo nti nzeyo challenge wange jensingo okwetagira ddala bwagamba nti msawuze ntambudde wano wali nenchaganya okubera nga nterera bwagamba nti nkweseza kino na kiri nenchaganya okubera nga nterera eyo challenge jensingira ddala okwagala kumwagala nyi habo group abasinga no nedaga iliyo utonde mwali mwali esubi mwali jayo nga muloza nti tiriri yo ba etufu tiriri yo bane dagali obutonde jeriri ate kirunje kiri kumwagala nyabo group ngo jeke nti demumanyi nti yaffe ya wano tugezaako n'okufuna eddala okuvaako nga mbawarabu ngeyo bawa naye nga kitufu tuba tunoonya kukusakira kibeera kisinga kuba kirungi kyetwekakasa nti bw'okozesa kino tosobola kuddamu okubeera ng'osumbuibwa omanye ensanje emabega eyo ng'abasawo bano abazungu tebakkirizaako ddala muntu akozesa ddagala gganda nga bo tebakikkiririzaamu naye ennaku zino njagala okuba ebyokulabirako biringa bibiri nti bannaye n'abazungu nabo bakimanyi nti eddagala lya habo likola kankwe ekyokulabirako ekisooka omukyala bw'abanga abadde lubuto ng'ayina gy'anywera eddagala lye eryokuzaala eryo lye bakozesa n'abasawo banne bamubuuza ati naye emmumba y'okumenya oginywa iyo mumba si ddagala zungu ddagala ganda
2: stufu
3: ekyokuli mu bintu bye bakugamba okutwala gwe omukyala
2: tubeeramu
3: okugamba nti pakinga kyayi n'amajaani agakuyambako okuleeta ebisa eyokola yabajajjaffe
2: sayansi
3: wakiddugavu
2: sobanne
3: eddagala okugjako nga tonaba kufuna bufunyi tuufu eri
2: nekyobulolkunga baga nti nobugene mudwedgati obadde omenya
3: ekyokubiri mbaga ngena byokulabirako biri ekyokubiri osobola okgenda mu ddwaliro ne bakukebera ne bakugamba nti tugenda kujjanja bwetuti naye nomaliriza nga akasente ke bakugambye gwe ng'omuntu tokasobola ezo simu nzifuna nyingi okuva ku basawo eyo gye mbamulaze mu malwaliro amazungu abammanyi era olina kweraga nti musawo mwagalanyi nti tulina wano omulwadde tubadde bamugambye okusinza ku results zayina kukolebwako bwati naye akasente takayina osobola okumufunira ku buyambi n'ayambibwa era omaliriza bakulese wange so oli wa mukisa nnyo gwampuliriza olunaku olwaleero kale katutandika okusumula ettulye tuleese olunaku olwaleero kumwagalanyi habo group tujjanjaba endwadde ez'enjawulo era nga gwe wenna atwetaaza ojja kutusanga ennyanama ennyanama wenyini mu junction wala mafuta bagayita petro otuka n'okuba essimu n'okulengera mbankulengera kyangu nnyo osobola okubeera ng'ojja ng'ofuna obujjanjabi bwo tugenda kusomesa ku ndwadde ez'enjawulo era nsaba ompa amatuugo oba oli awoyinza okuba gwenga si gy'olina naye ng'olina gw'omanya agirina tosirikira namba yange oba okuba nga nkoonedde eddala mu bwa wennyininnyini nga nkukoonyeko ninga ali mu kusoma naawe nkusaba teweetuulako situkirawo bunnambiro osobola okubeera ng'okola ki ng'ojja ennyanama obeere ng'ofuna obujjanjabi ngenda kutandikira ku bulwadde abasinga bwe bagamba nti bannaye aa obwo tebuwona alusaazi teziwona alusaazi oweweerako buweweezi izo mbozi za mwe mulimi oluzungu tuzita myths engereze zida za wakaima ne wangu
2: mulugwana tuzita mbozi za marua
3: mbozi za marua za mbele ni mnyumia awa singana tuzita nendwa deyange aha nyano alusa zange alusa zange banange alusa zizi janjabibwa neziwona
2: ziterera
3: zirimu ebika bingi twina kye tuita peptic ulcers twina stomach ulcers twina gastric ulcers ne duodenal ulcers zonna ulcers ziletewa akawuka kamu akaitibwa helicobacter pylori wabula challenge singo okubera onti waliwo obulwadde obulala obuyina obubonero bwe bumungo bwa ulcers bwe obulwadde obuyitibwa gastroesophageal reflux disease watu wite GERD. If say you see him that's all again on the houses, Naroza, when you this damn is to car. Nobody from Kavira Kaka H. Pyroli by Helicobacter Pyroli in Atakarina, Ninga visibly much Avidina, Chitegazo, Tainer Alsas, Ainakana, Kinichura de Chagad, Chetuse gastroesophageal reflux disease. Nadera Guarionga Gaso in a Munji Muruto, Akakawani, Akasuka, Corrado, Wagadi, Nechi Keto. Awo ugadi wetambulia lubuto kwe pika chiketo na kufuna bulumi wanunga mukameme. Then guwa ine chizibu cha ulcers chiketi waka na akawuka ka Helicobacter pylori. Ye guwafuna vine vizibu wa manga. Tuwa gira kugwa lubuto nga rukwe pika nyo. Gwenoga manti lubuto mulubuto mulimu gasi monji. Gaso ya vaku kubira nti obutanu zo wuku wemele wa enzymes ziku wemele. Mwimu chiketi wa hydrochloric acid. Katigugwa ita gasa vila acidi. Katipulowea naka uka kanaka H. pylori akaleta ulcers. Gas oyu, oba acid oyu, habila ta balancing. Bisele bisinga haba mungi, okusinga wei alikomye. Katien sokaracha habila mulu buto, nubu ya ngaruwe pisi, ngaru zimbie. To inache watade yone ulio buto luku zimbie. Katipulowea no nyama kuwe ngiri chijava mulu buto mu. Agenda kule tele chiketo. Agenda kule tewa mabago mbulago. Agenda kule tela amabago kululimi. Nokusabu kamu kamwa. Abalala, bwechiba angachiri so was, kuletila noku miuke mimwa. Oboli wabasika ni watu kano kulolezo, msa jono ya linyamu kaveira ba nagi. Obaya jitomeza, ngini njogira ya avuli joe, batu loku gamba. Kumbe ausa zezi kuliko zezi kusumbwa nemi mwajimiusi. Abalala tufu nechizivu, echiti wa constipation. Oba okweka kabu irogende manju, okumarecheta, agunga wetaga kwa isamanyi manji. Katatino kumrade wa ulcers watuka yu akwe samanyi manje na agendo kumaliza angorusa isi za wisa muka oboku fulu mobu kiri ingi ulingo we mese
2: bambubuzi
3: nenga ate ya lidi abala tufulu mobu chafu nga buliko na omusai omusai uguguva kumabuaga agali munda abala ulcers tusiza kusari okubera nga tubo ole mmele.
2: Awuza matoke sigari
3: ya. Aza chidi ya toke.
2: Ya chichenjali wanchidi ya mfune chidi ya chidi
3: ya. Ya chichenjali chiketo chidja. Wendia kuchinyewe chiketo. Wendia karumonde.
2: Kitana hawa wate kumbele ni yofusele.
3: Na yeno. Ngo chovu dene kuchovu sere. Uja kutuke wandunga yemele iliwo.
2: Hanti ili chingamba.
3: Uro watu lidoro vosu zenjala. Chovola banzi mpaka nyanyo. Umusawu yenari ya janja. Umutu na mga mantishino. Tochiria chidi tochiria. Ruachi. Feno tukuja njawa nebio bade tulia nobidako. Kaja tuwe tuwa tuja njawa alusazi nga zezikule mese zokuli ya matoki. Kwa tuwa tuzija njawa vila achu watu ugalia.
2: Kwa tuwa tulia matutoki.
3: Kwa tuwa ugalia, that is one example kula ganti chitufu uonye alusazi. Kwa tuwa zezibade zikule mesa.
2: Ae, ili chitufu.
3: Edagari ina kuja njawa alusazi teke kukula bino wa manga. Echisoka kwe kukuja njawa bubo nerobo na oba alusazi nga bubuli. Echo kubiri, liteke duo koza mwaka akawuka akaitibwa Helicobacter pylori over H. pylori. Banae H. pylori yano, it is a bacteria, akawuka ka bacteria. Akokoze wa mubiri ni kavamu. Akawuka akatatela kuva mubiri ye virus. Kwa virus ye kulida musai, yensongaracho wade wa HIV tebuona. Kuwanga bo, virus ye tamburi ya musai. Body cells yeziko moku multiplying na kuwanga kama multiplying.
2: Wadu ya ngandi, wadu ya baba sabida, wadu kone baka sabida. Wadu gani yimu kama.
3: Wanda baba ntuba fudoru, famu bintuwe yu vimanyi. Daga alive koja mku sabide.
2: Masa mamu ni kama mungu na achikora amu, na akule biyama gerombo.
3: Echo sija chiwa akobu kakafirasi siku wagira genda yu.
2: Tufu mna.
3: So, edagale ili yoko zizali teko kubira anga liyo za mwaka uka kakaitiwa Helicobacter pylori ni kavamu mvili gu. Then ekyokusatu eddagala ly'okozesa okujjanjaba ulcers liteekwa okuba nga likuwa kye tuyita body immunity oba obuvumu omubiri bwe gukozesa okubeera nga gwerwanako singa akawuka kano kaba kazzeemu okuwaguza ng'olina ekintu kyonna ky'olidde oba ky'onywedde kuba ennaku zino ebintu bye tulya bikulira ku ddagala kye kituufu. So kati okwewala ebyo oteekeddwa kukozesa ddagala eryo. Nze newange ku mwagalanyi Herbal Group ulcers nzijjanjabira ennaku zibeera 10. Sifuddeeyo maze nazo bbanga ki? Sifuddeeyo zikuyisa zitya? Eddagala eryange liyitibwa ulcer super fast. Eddagala eryo ly'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ate nga terina side effect. Kye twaluyise nga effect endala gye kireeta ku bulamu bwe kujjanjaba ulcers ne ziwona.
2: Notereera.
3: Notereera. Kati ku mwagalanyi Herbal Group eddagala eryo we liri bulungi nnyo gwe wenna alyetaaze osobola okwesitula n'ojja. Oduba Allah bangi gye balinga ulcers zibalemesezza okusiiba. Olina agaana okusibayo ku nnaku eza sunna naye nga ulcers zimusumbuye ng'ovudde ne ku ekyo eky'okusiiba ng'oli ne bw'aba ataddeyo kantu mu lubuto embeera gy'alimu tetegeekika n'akateekayo ng'akaagala n'akazza n'akasesema ng'emmeeme yamufuukira emmeeme buli kyateekayo ekidda ekyo no tukiyita nusea okubeera ng'osindukirwa emmeeme buli kaseera. Ulcers ne zikulumya omugongo jjo naluli n'ofuna peini y'omulubuto buli kaseera obulwadde buno obwa ulcers. Ulcers zijjanjabibwa ne ziwona. Gwe wenna ali yatuuliriza ogenda kukozesa ku product eyitibwa ulcer super fast.
2: Ate nga bulwadde bubuta n'okutta
3: babugayalirira naye ulcers zino bwe zitukula ennyo amabwago ne gatuuka ne gatemaatema ebyenda ebyo otuuka ne wakeyo ne wagamba ati ebyenda byetaaga kukolokota sina kini bagamba okuteekamu ebya plastic abantu bagamba nti kusebusa obwoya bwaggwako obwoyo obuyitibwa villi bwe bukuyambako nti emmere singa eba etudde mu lubuto etuula okwo. In fact ezimu ku nsonga lwaki woteeka ekyokulya mu lubuto n'owulira nga owulira obulumi bw'amaanyi obwoyo oba tekuli emmere etula butuuzi ku lususu lwa lubuto n'eryoka ekosaawo n'owulira obulumi. So gwe munanga ali yampuliriza package eyitibwa ulcer super fast yegenda okujjanjaba obulwadde obwa ulcers
2: kasitobasobola
3: okubeera ng'otereera
2: weeri
3: ku mwagalanyi Herbal Group ate tukuwa ennaku 10 zokka osobola okubeera ng'oteredde. Gwena agyetaaze osobola okuyitirayo olunaku olwaleero oba n'okubira ku ssimu nga nti musawo ulcers zinzita bampe ku product eyo ejja kukuyamba okubeera ng'oteera erimu ebirungo by'amaanyi nnyini ddala osobola okubeera ng'oteerera bulungi nnyo. Nzikiriza nja kuwayo ku abantu bataano sijja kugaba bangi lwa nsonga emu bwe tugabira abangi kituleetera okugayaala. Eddagala lino banna eriba lya bbeeyi bw'owulira nkuwaddeyo omukiso gw'akasente akatono dduka bunnambiro osobola okubeera ng'olikozesa kubanga omwangu yatta enswa. Omwangu yatta enswa omuzungu agamba nti ani alebadi kakyezitawamu omwangu yatta enswa. So nja kuwayo abantu bataano gwojja kukwata emitwalo gy'okkumi gyokka obeere ng'ojjanjaba ulcers ebbanga lye zimaze nga zikusumbuwa weejjanjabe osobole okubeera ng'otereera. Namba z'essimu kw'ogenda okuyita okubeera ng'ofuna ku bujjanjabi buno ojja kukozesa essimu eya Airtel eri 0703
2: 0703
3: ero ddemu owandiike 03
2: ddemu owandiike 03
3: 95 sembyayo 44 ojja kuwandiika
2: 0703
3: ero ddemu owandiike 03
2: 95
3: sembyayo 44 then simu ya MTN ojja kukozesa 0780 333 255 osembyeyo 11 ezo simu kw'osobola okuyita n'obeera ng'ofuna ku
2: ddagala.
3: Essimu ezo bw'osazeewo okutandika okubuukinga Ismail Kiberu
2: Ismail Kiberu
3: zombi ziri mannya gange ojja kuba ng'ofuna ku ddagala
2: ogwo munja tuwulirize munange abantu batano
3: obwomangu
2: ate ng'obulamu bugagga
3: omusajja omuyaga ati banne bwa bulamu bunoze ndi mwavu nnyo.

0: Star FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spyro Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala naye nga yadde mukola obutaweera obulamu bwammwe kikulu nnyo tukigeza kukwata ku mulwadde yenna n'engalozo nga teweesabise singa abeera ayokya nnyo ng'asesema addukana nga munafu oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo tomanya yandibeera Ebola kola bino wammanga yawula omulwadde oyo ku banne goberera amateeka g'okutangira ekirwadde yambala gloves aprons kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola engalozo sifuire hand sanitizer Unabe mungalozi ungukuzi sasabuni na maza mayonjo. Kusane chifumo janjabira. Fayo nyo kuchiyo njango ukuzi sajiki. Ate riba na Uganda. Tugulirizera tugubiride bitusomesi wukwe wale bola. Juki robula mbo cha muendo. Obubaka mnubu kutusi bake chitongli chebi obula mu.
4: Uyekalo kutani ka famye yengoko. Eye mbuzi. Ube yobumio. Kugawa agrofarm. Tusubulu kutendeka engeri okutani ka famyo. Eye nkoko. Embuzi. Nobumio. Tusubulu kuwa mkoko. Utani kiluwako obulu na kulumu. Nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tani ka famyo. Yo ni tukubulira ngirichi josobola kutandika farm yo bulungi tutuki helero kugawa agrofarm ku farm ya fe eri gayaza nakasajja obatukubire ku noti biri noti noti chenda mutano nkaga mutano nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abiri kumi na musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm
5: Hello.
6: Yes, sebo mwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker?
5: Yes, broker wa mayumba.
6: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka?
6: Ngabi satu.
5: Bei wa ajigambia?
6: Bangambia satu, ano?
5: Denda sebe no zari nyamuko.
6: Hidu waji.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa
5: wabweru. Wabweru tuko sa global weather kote maljon.
6: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
5: Guli umite.
7: Global paint. A reliable product.
8: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekiti w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudewo mu ggwanga kikumu savu katunyize mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
9: Unasikiliza 107.9 Pal FM
10: Raba nunu tuulide agambye nti lwaki onsikiriza ne siwuliriza Pal FM What are you?
11: Kikumu savu katunyize mwenda
12: Pal FM
13: Akadimi ka lediyo yo kagwerayo
14: Is 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
15: Obweya mu bwaffe maama jooli kwe kubandi tukuweereza ate era munnange tetutuusange mu muwogo gwe tukola wamma ate era naagwe ne tukugamba bwe tuti
16: wagala kuwuliriza 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
17: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9
18: Abana na abazzukulu mwenna. Pal FM.
19: In an age of advanced technology.
1: Kumusa mkatonyeze mwenda.
6: Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: kuchukume msamba kutimiza maenda Afrika Radio kwa kipande zina tipu kaongeza hakuna kumbarua mkanga ziwa sawa maenda mpaka zija kuwela sawa kumi ya kaongeza program ya jiki nisa hiyo mtendela ongwa wa guru kwa gara na tipu kubanga tuwa niliza mwebali nyo mwebali ledara nchimanyi binji nyo ebita binji nyo ebita ambula wanseyo iransu vila basinga maulide agagenda masu mguanga lefe Uganda geku sakuli choya galo kumanya nsonga zevyo fuzi mguanga nsonga zevyo kweri nda nsonga zevyo njigiriza ngabwe tulim programu ene evyo njigiriza ilebe tukendo kubanga tukutu sako chibinyo ichigenda maso mbye njigiriza nakorwarero nakuna kusatu kucha Hivyo njigiza tufuna obuzibu. Mwezi guno na adengeza ako kwete gedeza kusinzira kureport uwa kusinzira kumaulira agatambula bus oba accidents mwezi kukaguna ugo musamfu uwa lero ziri na kuzo mwezi si kumi na manana obube njo bumanyikiddwa oba abantu betuswa ganti twabategeddeko twakafuna obubenje nga mukaaga obubenje buno buze bubaawo munaka ez'enjawulo enaku z'omwezi nga musanvu omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwo musanvu omwaka bbiri abiri mugumu abana bawe dala 15 bafa abiri munana ne batusibwako obulemu ku lugudo lwa Kampala Gulu Highway era kigambibwa nti akabenje kano kava ku ndima okuvugisa ekimama polisi nga wetera okugamba nti ba driver wa basi eno era avuga endima ekyamuviirako okutumentumira gani moto kendera mu district y'Omolo abana 15 ne bafa enaku z'omwezi nga 10 mu bitundu eby'emukono basi y'essomero yatomeragaragana ne gali omukka wanokusinga kigambe banti tewali obuzi bw'amaanyi nnyo ne kale kabenje enaku z'omwezi nga 14 basi y'essomero mu bitundu by'embaale yiganga Highway bana bali bava mu trip nereye mukono bali bava mu trip bali ba crossing ne bagwa mu gali y'omukka kati ni wano abaana bali bava mu trip bus ne tumatumeragana ne trailer omwana omu n'avaawo ng'afudde 15 bakosebwa mu kaseera ke kamu enaku z'omwezi nga 16 lunaku olw'okwosa jjo ekiro oba akawungeezi bus yabadde yeetisa abaana aba King David endejo wali musaabagabo yalemeredde omugoba waayo okukakana nga bus evudde ku luguudo negwa mu kiwonko okusinziira ku bitontono bye tulinawo kigambibwa nti abaana abasoba mu 17 babadde mu baasi emu mu baasi eno mwabaddemu abasomesa ne nanyini ssomero mwamese kadeta deo ono yadde agenze ne muwala we last born naye ye director yafiiriddewo ag'omunsonda galaga nti ono azakikola buli lwabadde batambula abaana nga batambula ng'atambula n'abaana
1: nganyura nyo kubera n'abana be nga balambula sika somero katono isomero bana bayingira olukumi kitegeza ntabadainamu badasa kuvuga motoka badasa kola chi na ye atira tambula n'abana bano bande batambula ne bus bidi ne drones nga bidi kitegeza ntabatambula n'abana baso mu bibiri shente ne bus yawde mwa abana abanji mwa abade vibe direct yatu de mubana nga bayina vibe babade mitundu bya kapuchuru eyo okuvira dala ku class yo kusatu mpaka ku class yo musanvu bana ade bagenze mutua director mungu watu ya mgeredde na abasomesa twasembye kutegera nti bana nabo mungu yadamaze kubajulura abana namba yabwe tena bategere kabulunja basinga bachari wakati wabiri mwomo na abiri mu basatu abana abasigadde bachari marwali da genja ulo abali obina abo abachanyige ebiwundu zali zwera sanga 12 na ko regulo rafanya marwa bazadde okusibao nga bayichwa chwana bagamba nedda nedda tukoye naye abebyokwerinda n'abakulembeza abamu bagezeza kukakanya embeera eno mpaka saa 12 z'olweggulo abazadde batandise kufuna kusuubi nga balaba emmotoka ezimu ezadde zetise abaana ba survivors era abaana bano babatusizza mu main hall ya Makindye Ssaabagabo era ng'omuzadde ujja kumulyango noga nti nze Kalibala mwana wange ye Jona nga bamuyita nga bamukwasa anamu bakomyewo abo abadde tebalina buzibu bw'amaanyi abasigadde basigadde mu lwaliro mbale wane eyo bodies zo official tezira bakwasi bw'abazadde newankubadde tonala okubaawo nteekateeka lambula okufuba government abantu banegenda bereetera mpaka mumaka oba abazadde bagenda kubenonera naye of course government erusooka okukola postmortem n'ebirala bingi eyo enjego yagudde ennaku z'omwezi 18 sorry nga 19 akawungeezi abaana bano kigamba tebadde bagenze kutuwa ku Mississippi Falls akawungeezi akeggulo bus mu bitundu ebyekamuli ngeyetisa abaana abanaalongo SS bus yabaddeko buyanga SS yakoze akabenje iyo tetwategedde embeera bwe yabadde nebaga nti abaana abasinga bafunye obuzibu newankubadde abafudde tebana bakukyogerako so tusaba kirimu kubeera bwe kityo era ekiro ekikeesezo olunaku olwaleero poliisi ey'enjeru abamanyi oluguudo lw'ejinja njere eryawo nga wakabuuka nairo road broker yaawo ekutte baasi ziri 18 baasi zino zeekutte kigambibwa tizaddemu abayizi nga bava kulambula abalala nga bagenda era muzeekutte yatandise ozikwata okuva ssaawa 2 ez'olweggulo mpaka ku makya era ng'abayambako paakinga mu bifo ebikakkamu ku makya abaadde bava kutuwa nga baddaka nga bo bakkirizibwa okugenda era nga poliisi ebawerekerako mpaka gye bagenda abaadde bagenda kutuwa bo baasaziddwamu jjukira nti ku makyawo nawe ngenda kutuukirawo bino bina mbadde nkyakuba biriwo accident nga yakabaawo olunaku olweggulo poliisi yakedde kukwata abagoba ba baasi abamu n'abayizi nga bagamba nti batise kabindo nga minisa antalama kuogeda chinono chile seo debate mubantu ira masao nja kuwa mkisa otubuli le goro ozachi nja gade nsoke mkutime temelevi intu vino minister jesi muingo jukila ntiye acting minister wewe njigiriza alvaima rojinati katamu seveni mazebanga ngatika kubiwa kuchamulu bali basala ono ya wajira kwa atamu minister yaze na hatu kwa kusumeni saa nga satu ni wamu isa wabu koloko na agenda meeting ni wananyi ni sumero na wamu kwa zade na balala na utontuno ya fudene chila gilo na imiliza enteka tekazo na izawa izi abagenda mkulambula mungole eno ya gambi baimiliza mbagida uo all study trips programs that are undertaken under the schools not primary, secondary simanyo wa university mwezidi la gamba chino chiyenda tuwale banga ngabano onyeleza chichi HVD deko embele eno kugenda mmaso minister Ralph Dao ila natamuna isa ichila gile ichila lante Somalia King David bagenda kuli galao okumala wiki sibiri nga wete gile zembera vana wiki sibiri baja kumawa wa report wala wa bacheta agiso kudamo kugale Somalia rio hitha okumala umwezi ubebanga lewe naba kanyi zako kusinzila kuchaba deo minister Jesse Muyingo ngatana bakuja abazadde bangi baba dao nga buli omu ayogera kike olw'ensonga z'obulumi mu maloboozi agamu nga bagamba nti gavumenti yaffe ensonga ezikwata mpola okusinziira ebbanga ly'abantu bye bafiiriddemu ne bwe bali ensonga endala batunudde ensonga y'obujjanjabi eri eri ng'amasimu gatyanga n'okuva eri nti ate simanyi ono bamujeeno ono bamujeeno bwe bityo wabula ebyo nga webiri twatunuulidde emboozi buli omu zaayogera ku social media okwo n'abamu abataagadde kwatukiriza manya gaabwe mba amawulire nti bbaasi eyo eyatuta abaana b'essomero yabadde eyinamu obuzibuzibu era olwagamiddwa ebidebananga nti tujja kutuuka ababadde mbituni bie kapuchorua chigama nitu mwami ono yafunye ne makanika naja na kuata mbuto kala mbule jizibu kwa mbama tuja chitele za mpola nga wamanyi femunanga weka mpola tumamu ni mbeleza tunga ta ono makanika weno anzo mtawa akocha atugamba cha amanyi akukatono saja naba gamba bana abaana abo mubajjemu batambule mumaleko olusozi olwo then gwovuga obasange wansi eri okwewala ebizibu driver n'alemerawo ebyo biri mu banaffe aboogera ku mitimbagano naddala nnyo abali mu bitundu ebyo so kino kibaddewo ate si gwe gusoose ng'ensonga zino zikola ki zibaawo bino byagenda okubeerawo
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
1: Bino byagenda kubeerawo nga minister avunaanyizibwa ku baana ennaku ezo yali yayimiriza bbaasi emu. Bbaasi eyo nga ya kapasite y'abaana 29. Wabula nga bbaasi eyina abaana abayingira 9. Ng'abaana beetuddeko beweeseweese. Echo wetu chisa bali nzeo mkuwa na maule wafu na mkuso kukavaringa mchila jana tukataa msevedinga ya kaiwa wa minister of education ida press conference ya soo kanzi juki ya tuwa ya jikuwa wali inakasiro state house ama maule ya watu ntona baro ndibu kugenda yu nzeo mkuwa aliwo yajja n'enkola y'okugoba enkola y'abantu ba boda boda okutambuza abaana ku boda boda. Obudde obw'okumakya osanga wa boda atisa abaana munaana, abaana bataano, abaana bana. Enkola eno nayongerako n'ensonga y'abaana okusiba emmere ne batambula nayo nga bava awaka. Ng'agamba nti emmere omwana gy'avudde naye waka mu container etali ya fraska, emmere eyo etuuka n'ebeera mbi eyinza okuleeta obuzibu ku mwana ono. Abawesana bagiyita emmere okugaga, mmere n'eva mu mbeera ng'omwana agenda ogirya nga tekyali mmere nungi, ekimuviiramu obulamu bwe okufuna obuzibu olutuda nk'okwekyanga. Era General Katamu Seven n'avaayo n'enkola n'agamba tayagala kuddamu kulaba basi ezitika abaana obudde obw'okumakya ssaawa 11 ssaawa 10 nga zitambuza abaana nti ziba kolekitinga. N'agamba baana abaleke bafuuke baana, baana bazuukuke bulungi bagende banaabwe ssaawa emu. Yasebye n'ensonga y'akabindo, okutika akabindo n'abibeewaza. N'akonakone ku nsonga ya nasale nti bayinza okwaliza okujjako nasale schools ne bubebe kid care ng'ayagala omwana agende kutandika okusoma ng'alina emyaka etaano. Lwaki nkujja ekifaananyi kino, ngenda kikutuukirako lwaki mbijjayo byonna? Njagala nkulage nti education system yaffe oba obukulembeze bwaffe buli mu byenjigiriza bubadde bugayaliridde nnyo ekisaawe kino. Ensonga eyo bwe yavaayo, amaloboozi gaali mangi agasinga gaavamu mu abampuliriza ng'abazadde bagamba ababoda bamanyi ennaku yaffe. Owaboda wa muntu alianza ngenda n'enkola, nze saagala jjaamu omwana wange mmana okumukyereza ku booda. Ekyemotoka ezeetika ekiro ne bungana nti bannange mutuleke abaana abatwale nga bukyali ffe tugende tukole. Ekyokutika akabindo nga temusaakiwa kanyo lw'ensonga mwali temulina busobozi busasula baasi nyingi, oba n'essomero bali terina busobozi kugula baasi nyingi. Ensonga endala yali ya mmere, nga temulina ssente zigula mmere ya ku ssomero ng'abaana mulina obbawa emmere gye batambula nabo. Okukakana ng'ensonga ezo mukyala Museveni minister by then ewenjigiriza ebyo n'abivaako n'ebiddayo nga bwe byali. Bukidikea abaana mubatwale ba myaka ebiri myaka esatu because mugenda kukola, because mugenda kukyala, because mwili bize mu kibuga. You are too busy for your kids in the family. Ekyo nno kyayongera okunafuya ebyenjigiriza byaffe ne ku mbeera y'omutindo ogwo ofwiki ffe kitamanya. Basi zino ze bakwate essaawa eno zibadde zize zitambuza abaana. Mujjukira n'obutambi obwafuluma essomero erimu ng'omwana bava ku trip baali bana ba siniya, etaala ng'evuddeko, mujjukira ebyali mu baasi omwo? Tuli wamu
3: owaaye naye oba mugambe naye ka neveemu muganda ŋŋamba ggwe tukola ensobi okukyusa akalimiko n'okajja ku 17.9 Pearl FM.
1: Abaana baatuuka n'okuva mu bikolwa byabwe eby'obuntu ne batandika okukolera ebintu ebitaliyo mu motoka. Era akatambi ako kaasaasaana nnyo ku mitimbagano. Gavumenti n'evaayo n'eyeekalakaasa, wo tugenda kuwera trip, si tugenda kuwera buli jididididu. Ebyo ne biyitaawo. Era ennaku zino abaana badde batambula bagenda bayimba kimbeewo, bagenda balimba tulikola ki, byonna bibeera mu motoka. Naye gavumenti yali yabyerabira. Emotoka zituogera kesa nti zibadde nkadde. Emotoka zino zibaddewo nga zitambuza abaana bano, nga zibatambuza bubindo, nga ziyita ne ku batabani baffe, bawala baffe, bataata baffe, bajjajja baffe, bakitaffe, bakyala baffe, bababa baffe, ku makubo aba traffic. ngechine na watu wafiche bako la kujimirizane batu natunula mao posta kita natunula yo ngabako asaka simu wa mkwasa mungeri ya yaka simu wanga atunula kusimu kombe wansi bainache wa mkwasiza ngabasi yiyo ngira yo hivyo nabize bibirao ntinama somero kaba ministabe njini abare mu government ba speaker wabaka ba parliament nabararabo na baina amasomero ne because government ya sula yo buvunanizibwa bwayo obo ku managing ebyenjigiriza wekanga nti nanyine somero wekanga ndumutandiswe somero yayagacha baita vibe ekitegeza ja kuteka ebintu ebiwesa vibe abana bagere kubera musomero eliyo embere yo naye ne diba teyaddamu kulabika mu byenjigiriza byaffe twaina wakaseera ng'omuliro mu masomero gukaye. Government ni vayo na etabu kabuli somero lino kuwa ne...

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: naba no nangamba mpozi bo bakera ni baronde bicupa
1: abana
0: bo bone bonani bono no abana be nimugamba
1: umucyaro
0: uyo nimugamba nange nsabo koreki ompite ngatuye mukanga sawa mwenda gatugena gaturonde bicupa nganzi cya bemafunye ngampereza abana tugura kahunga tudia kakati abarandi rodi ngabafumba banyanze kesigiri ngabamaze kufumba nganange mfumba esigiri jana soko kufumbira ko saba Allah nsonywe kubana nonya okugizayo na nonya okugizayo ne ngambo yo mucyare yankuremberanga tugizeyo yangamba nti bajya kunkuba nangamba no kuwa manyata wa manyi we najija kubana najisanga ku muryango nangamba mama gundi gwatari nasigiri gwasurengera nga tori nacya kufumbira ko yiyo ku muryango najijya ku muryango gwa muntu akadomora nako nakajya nakajya ku muntu naye alhamdulillah ko nakazayo nagenda no kusanga nga uwe nakajya neba wange wari wa mama we nenka kwata nenka mudiza abasiramu nga bamaze okumpa ebyo okukozesa kakati gwena maririza oron okusomoze bwa kino kye ngabo yogedde era nsaba kansoke mpiseko kano ku baganda banga abasiramu obusiramu nagamba natuke kisera nga bambuza nga omwama akube simu akubira mutabani wanga mubuza mucyari mukazoreka mwe ko obusiramu nibatandiko kutusindikira amajina abana bona nibatandiko bamune bagwe daru abarara ngambandya umwana nagwanga wari na karambara byari biwamfu naye alhamdulillah obusiramu nebaza Allah kubanga cyari munywevu
1: Allah kirize
0: ela wari wabwe ntuka nengamba nsaba baganda banga bampuririza basiramu baganda bange gobanga Allah yakuwa ekirabo cy'obusiramu ngatosose mu kusomozebwa nakikuwa kiwanirire to kirajyagarira kubanga bori kirajyagarira mu butufu guri bamusango nobori yingira umuriro guri bagukusinga kubanga ekirabo cy'obusiramu buri nobwe mbangenda kufukamira gwe nasoke ekisenga nakatuka mu busiramu gwe narabange ngerye basimbara yini rumuna kabanga amaziga naye ngate warandaba ngangamba Allah bana abantu bakuwa bwe batekitibwa ne basimba bwe bitinga nganze ndi mukusara nenga
1: mpurira
0: ndi muri ndababwe basimbera yini nsaba basiramu ngabwe tusimbera yini ngatufukamira ne mu mitima yafe tuberenga bwetu cyo ngatufukamira bya mazima turemo kusengerwa musango nsaba tusinkanire mujyana
1: amen
0: yetuyayanira
1: amen
0: nkibasabira basiramu gobanga wafuna a chance nubanga oba wabuzari bwamu saba Allah yeyongere kukurungamya akugase nabo
1: Allahumma
0: amin mutusabire Allah yongere kuturungamya yongere kututasa ibyo byona bitusomoza kakati gwe namaririzo kuronda eyo sigiri nakadomora nentandika nga mfumba ngabwe tweyarire ebintu byaffe bibye batuwa kati Allah nangerera ate ono yarantambuza ate nasenguka nagende kawempe
1: ono webichupa
0: kati simanye nti bwe nayita wano ngenda kugukira wano simanye nti bwe nayita wano kubana ari mfunyo omulimu ate nago gukoze eki
1: guweddewo kubanga oli yali ayina mapu
0: ye yari ayina mapu tugenda wano tutambura wano mu bukorido mwe tuyita ngasi cyari nawe mpita kati nekora ki nengamba kati nkoze ntya urabana batandise okusurengera nagamba nengamba nkore ntya wari umucyara yari musiramu era nsaba Allah musime naye bamuyita Zaituni namurabanga ngacyama nengamba sijya genda kukabirira umuntu atari musiramu sijya kugenda kucyama warara n'ingamba kandondoro mu cyaro no wayitura abana ko ro bari babusuze nka neweze kiwa gucyamemvu nice nabagabanye kirecyo kakati nakiye wara nusuru 10 naye narwo narisisubira wengendo kuri
1: amanye mboze yo nayagade nyotal hono ajiwuririze kubanga babarisegi ibijyanjyare mpiso wano kati kabategere nti ensisi si ya kusaga
0: si ya kusaga
1: abana ba kuruwe urake kiwaguzana
0: newe akiwagucyame mvuga ndi zigaru 10 nembaga bira buri omu bubiri bubiri nibebaka nenga bakakati ngabwe beba senchangenda bawaki kati nenga bane kuba pura nenga bakangene ndabo musilamu gwenda banga cyama wari ngende mugambe ye rusa yinzo kubanga manya basilamu nibandagirira nemfu na wengoze ngoye sirawe kweryari koze ngoye
1: ngoyagara yoreza abantu wengoye ufune kasente
0: ufune kasente cyemva cyame uwe nemugamba bangambye ndaba wari wa nasanga yo muganda we ngore tari yo nangamba haja titari yo niyo koma wencha sawa mukaga bwe byatuka sawa mukaga naberanga nga natuka yo sawa 5 nga mukaga tezi na wera
1: kwatu obudde
0: na kwatu obudde namusanga yo bambi ne munyonyora ne muganza bondagirire wenjo zengoye nambuzo va wa ne munyonyora nasanga atenga amanyine ye wafe kati bena mara munyonyo yangambo manyi bawange yakafa ngagamba bawe atinange sirina wabura cyengendo kuyamba kiri kimu ngenda kutwara wari wabasiramu mama wanga bera kawempe yemba kutwara obana kiriza kuwo murimo nabana bo naye family yo nene tajya kizibu kugi ori kugiye kugi wa nganga na najisitu najiteka mu makage atenga kitufu family y'abantu musamba
1: nene
0: kati sawa zino turi munana nene cyavantwara nampa nampa sente nusuru 10 nenge na nensa surori nampa ne
1: oweryemvu
0: nampa ne mere nakagenda ufumbira abantu je tugende nateka mu transport nantware kawempe kumiziki tebiri benatuka nsaba Allah oba wari wabampuririza beka wempe Allah bawe mu kisingo burundi atabawe jana katabo beka wempe abacyara bo mudarasa be basoka ni batandika ni bampa wewe chikopo owe suwani ne ntandika ne mfuna ke cyo kufumbi icyo kurira ko ne bafu amira wawo nansitura nantwara gundi wa nantwara ku muziki tigwa gwo mu kiyembe nabavuni batuwe ngo ya nitwanga
1: naka sero
0: mu
1: kiyembe umura
0: mu kiyembe mu kiyembe
1: bari
0: no basarira si wazimbe
1: eh
0: aha nantwara aho nibatuwe ngo ye nitwambara kati ni tutandiko buramu alhamdulillah abasilamu nibatandiko kuwanirira ubusilamu bwafe noyo sheka kitari nawe yansanga mudarasa na mpasente za zaka na yete yamanya ntindiru buto runo rwali wa myeze ube biri ube satu kati ne ntambura nabo mu buramu obo kati bwe buramu bwe tutamburiramu naye masha alansa ba Allah sima basilamu buri musilamu ye nawari ye muganda wange ye mama wa ye mama muto w'abana bange era ye tata ye jaja era nasi turabana abo nimba twara nimba ramireka wempe nemba gamba basilamu bwendi banga Allah anjigurude mu buramu bw'enseno nsaba ngabwe murira ngabwo gama nti mureko wa muganda wo mureko wa mwanyoko mureko wa sengawo abana bazayituni mubayambenga kubanga te mubarekanga kuzawa te nibade mabega
1: kuwecho cholwanirride
0: kuwecho cyenwanirride cyempisemo ne ndwana kurabika nti Allah nyamba abana beyongere kurunka mane nguma ate kikwasena kukusawe sembayo
1: ate ne babivamo
0: ate ala nanyamba bambi babu agarari hamdurira era usanga wakatuka bakaya nanze manye duwa zino nga nempulira sanyu era nengamba kye nkubiriza abasiramu kikwase naku ngori musiramu nga wabuzalibwamu nengo omwana wo nga yatari na dini bakitukubiriza buli lunaku nenga ndaba bange bayayana kuyigedua ze batamanyi atenga bakabuyingira nsaba Allah tuwe okuyayanira okubitegeera
1: amen ya
0: yeyongere kuturungamya okumanya nokubikuridwa
1: amen ya
0: kubanga bwempulira wale bwenkaba maziga nenda bekirawo kyo busiramu kyenafuna basiramu abantu bari bubi bemura babaryeyo ari no muntu gwasinza ogera nura na nga bagamanze ntera kubawurira nagamba gundi pastor